0: bamurabona wimuke kijoyiga burake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh ni muvyuke ni muvyuke arake mugende kubikogwa ni muvyuke bene wacu
3: Chungurgo kini pinyaru wazi wa men
4: badugo bane
3: bo khaggi
4: asika ga makhanza ko jo chola yala makhanza ko la re ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho be hala
5: tu ai tu bo khaire bim ke tu gendo miri mo sai sai ku mine mo wa kya bo kya bo kya
6: de gi wa ga ya he ma ga ni ga yo ge wa ma na bo ngora ga anda na na na e ga ye wa sna
7: tu bo ke kitabori bu kere tu ge ku komia
8: no bo ka tabori tu ga ne ku tabara chambiri
9: to la mu kana tongo to kende ko

0: bamurabona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga
1: abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amahishe gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawanuyo chungurugo kinyi pinyoru wandi wa men
4: badugo bane ubo khaggi asika gama khanza ko jo chorayala ima khanza ko lare ha kya wo sia mure ni gobo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tubwa khere bimke tugendo milimo sai sai kumine mo wakya
6: degi yo ngaya he amaganyi ga yo bezwa mana bwe ngora ngara anda na eh ngaya wasna
7: tubuke kitabori bukere tuge kukomia
8: lobo katabori tugane kutabara chambiri
9: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
10: mukapoka tukutuna masenti bokebo mure ay demokati kutuna masenti mure bokeje